ba ke tabaile tabaile ke morari ya hao tsholari tsa dinganga matsele tsholari tsa dinganga matsele bana ba tsha bana le ditshuba tsela sa bua tsela mafura njama le ka tsa le khema a tswa ga mse ka nga di khu brava fana ipatela sa brava fana ari ga ka